0: Kabe nyame me be ma yemfa me be ma mfe ni agro.
1: Shegelege. Yeso wo nickname no no. Shegelege.
2: Yamwale. Ni e bia no wadi.
1: Me ka shegelege a wonye so no no. Shegelege.
2: Yamwale. Ni e bia no.
1: Jesus Christ. 90 years.
2: Me mra ne no no.
3: Ami akwazu ye.
4: Aja.
3: Ka ka kuni e wada roma. Na mi bisa se enei a wo kwadwo. Uzu sa won pna anaza woni mpna.
4: No kwa me da ma. Wadi e watu we sa wa ba wa ka kire me. Woni dia wa ka kire me. Ana watu we je. Ana watu we je diriti.
3: Diriti. Abadi ke bravo diriti. Abadi mucha hon mami.

0: bibia bokɔ
1: obokɔ na aso
0: yanko pa dum de me ho ye pa en so bani adi chile
1: abuzuna
0: that's right na wanu mida
1: oh
0: na sen kemo fo bebre na anom e be sesie o be bobo na sesie ya dron sa e ti ako pe bi
1: bobo bebre na anom
0: me pa jan yin se ye duro e ye duro nsa
1: ayo mi ba se
0: e ti se ah ya ko pe bi bubo bi wa e
1: me
0: me ya sa me mala metu maso o mala metu
1: maso wa inada
0: na wanya bloki
1: so ya ko so abo mi ma
0: ah o nyanko pon no mo ba on se duro de o se munni aha aha ban no na monfa o se me re fi de wi amusi ko ti ni de but na monfa aha dia na ba na monfa aha han ni nsa yade wa enti ye de aha han na sayade wa no ani amusu bi te eh
1: na o se amusu bi te won ma tu pa ni e se
0: 10,000 5,000
1: na bet na bet ma ta ta
0: me pa me pa jan enu ti na me se ko so hwe no obe ude ude ko so hwe na obe o se imma imma be di adanse a cho se ah watu pa buom no asesa first na ka untimi mu 10,000 5,000 se ya obe ti me bu 10,000 5,000 why so so nya be bu 10,000 5,000 ni bi
1: oba ti ba ti
0: no nya bro ki hat da
1: e na da o se je ri do no ma se se di anwia o wi anwia no
0: Breaking heart is anywhere there.
1: I don't know what is there. We are Niano.
0: Hey, when you broke heart, it is a Diana Credit. When you want to say, we are Nia.
1: We are for Lacra now, Church was a Mutren.
0: Ucha above Lacra now, Church was a Mutren.
1: I want to master movie, man.
0: Hey, bro, Odian, I mean, sir, Odian, I say, I then Odian, who to me is so musa. Oh, possibly broke heart in a joa. Udi aduane kwane aduane na dane aya anua e ma he mu mu na mu di e be ko buru sam jimu e ma e ma abua abua be na na ozu a o se e ma e ma